Kaso ng sunungan. Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan. Nais kong makalama ang kakaibang damdamin. Kahit minsan man lang, habang ako ay may buhay, wala nang hangarin pang tunay.

Pagiging para lang mabulok. Sa isang bahay lang, sa isang butas lang. Masarap ang buhay, huwag malihin lang. Ganun talagang buhay, pare. Pataas bababa, mag-happy-happy na lang. Yan na lang ang babala. Dahil, alam mo, walang masama kung walang magawa. Dahil walang masama kung walang magawa.

nagpapabilisan na nanay ko ng baboy. Sabi ko, ma, ibili mo ako ng baboy. Yung cute, yung pink, yung maliit, yung may ribbon sa liig. Sabi ng nanay ko, bakit mo gusto magpabili ng baboy, anak? Sabi ko, dadalhin ko sa eskwela. Kasi nay, lahat ng tao may hilig sa baboy. Malay mo, pag nakita ng mga teachers ko yung baboy, matuwa sila kasi gusto nila ng baboy. Baka bigyan pa ako ng mataas na grado nun. Sabi ng nanay,

Ganon. Ang Stork, piso na. Ang Marlboro, 2 piso na. Pero ang tanong, bakit wala pa rin nagbabago sa aking panahon? Kung bakit ganon, huwag ka na magtanong.